qualcosa là, amore, amore. Magage fumba ne taratash kai nwa mboni cheda mboni cheda ng la biere katano fumba ni nyapela. Yeye mpaivara mzao ngulunao nandehela kakao katano fumba nao katano taratash katano zaka gashi. Farira shuwa iye ngambara nau iye mtalili keli iye fani mudeli kasala mora mora.